0: next door. Ngibize bonke abantu phela bangibone ngoba nayo imbali phela ngignore.
1: Sisi sisi da de fiera.
0: Ngibize bonke